sekasao. Atiaroko reda horu. Era visu mi sharu. Na mi bibi aya mbraru between kahununu. Aye. Tia donkoru wa

That'll be sup, Mario. Apo, come up to say. Then you may see. See a little boy, Jima. Papa, papa, papa, papa. Yamin Sero. Bisop, and Rampire Munu. Minya dance, DB Bammy and Sam. I wonderful. Men will be that. Mintimo as a sofa funnel. O come, mom, woman, number. Me, Jomon, number. O come, Macomaco Bain and team. Nor a pussy bomb payan. No castle will be a Jim Pabua. Obi awo je osika obi osorche nhuma ya di nhuma wa di no nhuma ya di no hu hami aduade di mso ye hami nyasa bgo to obi so ye bompa ya no wi na be 530 na me se me for mother na me sundae se me ne ye npa miansa na ye nam papa okura bi wa nim na me ne me nwa bi eba na ebe hu se 50 persons kwensi no na da fam na papa na ye mpeso papa na bo hu se fa sika no na papa na kwaje nche na me nwa se me fa sika no me fasikane a sikana dane 3 a dane 4 akodane bebre kwensin kwaho bebre na sisai na egubotom modu ti hoana me wose moti emi no apie wuroma aba oba aba ko be ma ba ko ni ataji bi me hye no ataji na boton nko a kwensu no baba ibotom bebre pa emi no hoana na odro na me ka kire se me se wo wo ya ba na na egukwa me na ifai ntie na omunje na me kota adwe ne kora mpo na me se sade a omun twa adwe no nyina dai nka ho na me se da bi o mpa adwe no to opese me nware na sisita sisita no won sha ta jiwo tete bi opese me nware na sisita na me se yo ntie na me se da bi da da bi ti me nua no na o se me nua no so won so be ware me nua no ana fa fa de me no mpa ebo o se ta me ebo mpa ya no ka se etutu ai dane sase no me yesi ya no mo no tetegu me yesi ya tetegu wo ya bebe me na me bem pegya me sase na me ka kire se me se nyami unu me se mo tiere ti wasase su die wo tu wasase pa sofo faya no me tetotofam faya no tetotofam faya no tetotofam nti amam me dwane ya kwadi me okra afede na me nua no wo ma yirma me nua na ya wade na ma no ma me nua no ene aware de awo nti na misu me medie na misu baramo misu na misu me de magye mu ba bia tele bia wo se me sane se me bankom ni fa no me mo se na me se fa ya te si aboba buo ngetengete no na akwa no so na sisi no na sisi no mo mu nyina san na me firi me dwane ya ko firi popa no so me firi popa no wi na me se me gye no ma ba me biom nti last pa last dan pa last pa ya no na me se fire fire fire five times amene mo no na wadane wo wayira so ma yirme nwe ne mana wara fena me fro me se da da umbo mpan ma me nwe no ana ka kire me se me mbo no din kire na me se me kase me bo no din kire wa na me ne ase ana o se se me ngai obo bompa ya ma no obo mpa ya ma ye bi ya ne se o ma ne afra na me nwe no so ye de enye na wo ana dwene bobrem na me ne ate me sare bompa ya sa ko pe me se wo ponwe adanse jere bebere nya hu dia binu obeka nyamin ka hu nyamin sero papa papa papa kemte mi ben ho a menu no bedi nkomo papa papa menyo no mere menu bedi nkomo fara nyamin ka hu nyamin shiro adanse die we nya sam ketwa wo kra isa nyamin ka hu.